0: Son las 5:20.
1: 106.9 FM.
2: Quita qua shik sa chusha ta pa bilahe chakarra. Lahe chakram di kakwa dios. Spain tara li kakwa dios sa spain stepa li kwan sa ruchichoch. Lishka ma pat shkavali dios rikin tikti. Li rosh ta kosh lokili doming hokwish ninkal kutan. Shka ta kosh lokila na la chukwa. Ro mat kamsin shpuak mat kwan salaklo chinka sumsu utma banu shikah banwe shkuk mat elak shkuak shak mat